0: abo ah na bia nyi ana mama tire ho ana
1: ame hwane
0: aw doctor ne brem nya ayo na kwa mo ho ye de na gupa ndisika ne wa poa no bebere ba gu mba sese
1: ah doctor ba na se we die za nsika kra bia ne ndani nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokose vuwe na ye

0: omuni nipa
1: wahu na saba wei na sesanze yeye bi towa na ba ma no abenho pa no ohwede akoye abene ho nyandi se ma ma no ba ba nya age of 50 kono age of 50 kono
0: mase be mpa
1: yikwa wo be tititu tisa aboa
0: wow to sete na wai mira
1: ka ngwa ma ande no de be ni sa problem do oh wo ya oburu po aja ho be ni sa problem no kora
0: aje
1: if na unya age of 50 kono a
0: wasi umpa yin via
1: kwa na se ba no do wo fa sa ha no ma
0: o tete
1: nya me anya do ma u be wu instant
0: wow na sa de that's all
1: ne be ba bia so wo so wo ne asane be ye wo wase de sese se wo ye
0: enti se ba na sa ba ma na ana mo be ni untu
1: minya ade we ya eda ho no me de susu se nka na no ba nwene ho because she sa sika ya abeto ho ma brantie ya okotuetu ya sa ma mi wo baba ma o ni baba ma no wa tia busua toa ondua 1 million
0: sure
1: I'm telling you
0: 20 Ghana 30
1: ondua 1 million na aso ba jini 50 million cash ba sane ba jini gwan ketesu nye adaso ne ne keka ho na wo a wo maame no onyinzo no boso mengu no chenwo wo no wo kotua che 1 million
0: ene na anka me bi se se se aya na ansefo no bi e ma sa complain no pa se se omo ase efirimu a aya omo hu se sa ansefo no se omo de omo ye target
1: ene na me ka se abusuya no nananu ndwene ho biem because ade ye no ekoso no enwo ho
0: odwe ho
1: ase se asu deska no wi a aware no kora ndi a wo charge no aware no okogu
0: ase obaba bi tim jeza guri ti twadwa ne sa otimu sa yes bibi ha no
1: onna ma otimu sa bibi ha no
0: o tete mu
1: bi bi atete na widie mangasa
0: wanya na nime guase
1: awariya ba no oni anije tu asa na okobobu sia abeyanzi yie
0: kai beda wanim
1: ah na okoya na so obaye eh na ma mene ne baba ma no a no bewia yeri bewia ya de ma me kajuke mabia ngom ne ke atua 1 million ma me kajuke mabia nzvane nanzi wo na aatwe sika na akotena ho ni sika otua nya yeki nyina 1 million plus ndoma be twa be ba ya yeki enu ngu akew ne ne ke otua bibi ba na odene za atoso ne ne oye bema na wu kunu akobɔ kai ndi sa agina sukuru obi jawa wade ndi yesere nananom amamre we no ya amamre bi ano edene
0: sure
1: bentwem kom
0: sure
1: na mindia mbe se mima no dudwama nga ma mi wu na ye ma 5 a cha 100 million ni bi ankopɛ 100 million mra ba unu kunu ngopɛ wo de mra wo so agya na ne wo so nu wo so nu yira no ngopɛ wo de mra de mbe nyɔ ma mi ye
0: okay
1: ye wi a kaba ya che kama mbaso ne beba
0: na che
1: na ya che
0: okay
1: wote better than say
0: Ube
1: jisika no dudu afriba no ho. Ama ono chirangwa na na wadia uwa. Obe tenasi suwa bile. O nye babi ya.
0: Oti mware.
1: Oti mware. Ni nina sufri. Hawa abedi okunufom ni ama na kuja ano.
0: Eja nane, mamimi sewo. Aya adiebe mpa ni ebusha na tenasi ya uumfri zefo no ho se. Sia ye mpa sakawe ye mkuma sayan zefo no.
1: Se, kye no muumfri mwa. Amse, agbini ni nina ye se. Maame no baba no wo be fa no wo di adufudie bi yes na ya no ibe ye firi se wo a wo so wo so wo no wo ka sa amra ko so wo akota mbi so de e de na firi ni so ni fie ote
0: okay
1: ndi sa dia no se se ya ngasa ya reverse ya perform na ye hu se no kure nyame anim bi ngoto sandua
0: okay
1: ha
0: mhm
1: na akope sabi nyanjireja
0: okay na chese oto sa bia ese okotwetwa eno bi
1: sanate
0: okay
1: na kandite ma to nsa sanja na obe he na mkwa yongwa akope de kope nyanjireja
0: eh anase watu o kanedia na chese wakose kotwetwa nyanjireja.

0: Ote. La se de mama sisika yi. Se nga ye betima nga owo baba ene kwan se wo ka se wo se obi meju sketi antana wo tuni tinzan kro ne ba ne ne keka ho. Se sama mre wei wundie ni yo. Sama mre wei aye ka ho se nanan betim betwam befiri wo a. Nga sanza tuo de no ebe ba fom. Yes. Eno ni ama woko to ba tinzan na ne boaye den no.
1: Okay.
0: Because I walk to Banu Tinza, Bemano, Papano, Banu Papano, Esusu se. Eh? So why Nisi Kabitis are not such an assembly, Bemano one. But the dear neighbor Quakwaka.
1: Okay.
0: Number of church, Kaboom, 30, 20. Na assembly, but by Ginasu Bakoka. Nasasama Menu Niwa. Eh? Sir, Bemake, Oba Warakene Papa Una. Kabia ni akire ho a nyanza fufuo ni eye ka ho atenke ne beye adwuma
1: okre
0: ene ne beye adwuma eye kituwa bi wan na busia fon be chia na be pene so be hu say yes be ma ne ne ba ke abesre no ono no be kwotena dia asa
1: okay
0: enu ndi ni masa sikasem kese ka beto nzatuo nu no
1: atwe se de wusi chire be bo ma wade ne kra wa watima wara kwa chiri
0: sanetie
1: awade
0: se ndi se sika ke tia kese bi anima Monse be ma no be fa ba no ne ni di ne chi se myira m kofa no se mhwe ni yi
1: so hwe ni ya wade mu be de
0: wote
1: okay
0: enti ya ba sira nananom be ma be nyi sa amamre no amamre no yantwi bimvrim ma yankota dade titide anum
1: okay
0: because ami wo be tum batin za na odin za fufuo ana odin snap ni ne kakra bi ne aseda sika ne ka ho no de ba ya na wo papa wu a Ano mami uwa, se mbaba anu, ome kanje se mpapa, kotondu mama mvangu ome unkunu mvila. Ano unu?
1: Okre.
0: Baini, bama anu o mami anu o papa nube uwa, na banu kwa papa hose, unkunu mami anu ndi obe tu nzake.
1: Sure.
0: Oso, kumanzika unkotondu mama mvangu ome anu.
1: Okwe, okwe siye ni ntuma.
0: Wote, kanesu na saani ya manu niho.
1: Okay.
0: Ndi na nanu mbe mra fom benzani mbachi. Na benjwe mkwom ndi yako fa sawa hawa nwabano. Saani. Be manu so. Be mko chabuwa kesye mwa manu banu fiyo.
1: Okay.
0: Mani mkwa sini fiyo fo. Because. Se min tu ya tuwa kesye fiyo wanche ni fiyo fo diya. Abe ni chile se min ye kesye nzine be.
1: Lache se nipa na wafiri mu. Ewa sasi so. Nema kure sika umbe tu ya na.
0: Ayo owa fom. Be tu ya. Igi 1 million. Nibia be tu ya. Na si wo 15 million. Na mi wo ma mi wu ya mi 15 million ya. Wo tu ya 1 million ke. Wo so sin vi o.
1: Na si mo.
0: Eh? Ani asem fofo ani wo do a. Mi zu mercy to it se mi nyira so benya ne chefa. Na fie benya ba bi da me se bi ye be didi.
1: Okay.
0: Ano.
1: Okay.
0: Ndi na nanu mbe ka ho bi ne ba ma ne ma bi mu ayire kese no. Na mi nim ba bi a ba twia di akogina.
1: Okay.
0: Ndi yabes lena nanum. Ben zambachi. Na be mi angwati tidi enum.
1: Okay.
0: Na nzatu anu emra form. Asiwa abe yi yirene. Asiwa yi asi bebebe no. Ben kshi ben vili. Ayim. Ben ma form pa. Duas. Mpapa awum. Mami awuma. Ayyemi ma sedi ase mfie mami.
1: Okay.
0: Enyane baba akunu. Ne sese obesie me mami
1: na
0: adan dia na me abache me be boso me nguru be nyinde boso me nguru ge jumadie be ne me so sese ndi mfa mami ho eh jumadie be ne awa se me nsu ndi mfa ho
1: sese
0: wan yo asisi se ne wo sa adie we ma me kase nananom sese be perform ne se se mami yare a

0: asase ni na wo mo sema erade na mo fa ehusie dwumna ne nim ni mo se erade ene yakopon ono na wo yoye ono na ye wono mo na na se mo she ni vinene mo nya hallelujah
1: onya ne ada wasio Jesus say yeah why yeah why you can say